0: ni suado ko ba? Handa ne tu nito?
1: Nung handa ng bahuri, mami asto kako to. Eka mga kufuro tama aham warni may halo do. Fisherman ne te ti fishy, salama ko, mas fisherman isto.